0: ya.
1: Durus aksi ninugi wiyati puniki kesangsaran, kesedihan titiang sangsani kelintang-lintang punika geunis teu lintang-lintang letah sekian titiang.

0: po Bali sa nikunggahang sa keng stasyon radio do ini. Sani mungkin ngiring PR sayang tumbang selanturnya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.